Ukiona hapo umekosa, simama, piga hatua. Haleluya. Usinganganie hapo ulipo. Hata kama inauma, ndiyo, nyanyuka, songa mbele, ndiyo. Hata kama ni msiba, ndiyo, una maumivu, nyanyuka, songa mbele. Sikiliza, hata kama umefeli shule, ndiyo, simama, songa mbele, inatosha, nyanyuka, usilie, ondoka.